11 minutes past the hour of 8 o'clock. Good morning, good morning, good morning! Good morning po sa lahat ng mga classmates natin dyan na nakatune na po sa ating programa. Kayo nga po ay kasalukuyang nakikinig at nakatutok dito sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kapiling nyo pa rin po DJ Max hanggang alas 12 po ng inyong pananghalian, mga kapatid. Para po sa mga maagang naka-tune in sa ating programa, good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-iinat-inat pa lamang dyan, yung mga tinatawag nating nagmumuray-muray pa lang, hello po sa inyong lahat dyan. Simulan natin ang ating umaga ng puno ng pag-asa, di ba mga kapatid? Claim it today, today is your day, di ba? Today is July 10. Ngayon nga po ang inaasahang pag-alis ni Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility hanggang Sabado. Diba? Dito sa Isabela. Although most of the Isabelinos were expecting some rain.

ulan sana para kahit pa paano madiligan yung kalupaan. Kaso medyo malakas-lakas pa rin yung araw. Anywho, at least eh, ano, no, walang ganong kalalang casualties. Considering the fact na nasa super typhoon category itong si Inday. May nagtatanong sa akin kahapon, di ko na binasa, di ko na nabasa yung text niya. Sabi dito ni, ano, ni Texter 7523, DJ, tumutok ka ba sa impeachment ni VP Sara nung isang araw? Yes po. Siyempre, di ba bilang isang Pilipinong may pakialam sa bayan at sa lipunan, tumutok tayo dyan. Para po sa mga maagang nakatune sa ating programa na nais magpadala ng kanika nilang mga mensahe gaya ni Giancarlo Di Peralta, pwede-pwede nyo na po akong i-text sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to DM me as well on my official Facebook page, that is of course DJ Max. Hanggang tanghalian po tayo magkakasama-sama, sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. A big shout out po lahat sa mga Tapsians and classmates natin all around Isabela. Sa mga nakatune in po sa 107.1, dyan po sa Taps Alicia, Taps Arojas, Taps Ilagan, and Taps Kawayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Parang merong nangyayaring mini, ang tawag dito, mini canteen sa harapan ng DJ's booth ngayon eh, no? Maraming baka po pwede makahingi ng, ano, ng konting ayuda dyan. Again, ang ating text line, mga kapatid, para po sa mga baguhan lamang sa ating programa na nais magpadala ng kanilang mga mensahe, feel free to do so on our text line 0935-810-8217. Good morning kay ating maagang nakatutok sa ating programa dyan sa may palengke ng Santiago. At sa kung saan-saan man sa palengke dyan, mapaali siya man yan or basta kahit saan ang palengke, kung nasan ka man ngayon at nagsiset up at nakatutok sa ating programa, hello! Kay manong driver na kay Pogi Pogi na nakatune sa ating programa ngayon, hello po. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Likewise kay nanay, kay tatay na nasa bahay na hindi alam kung ano magiging almusal nila, hello po sa inyo dyan. Ang ating katanungan para sa araw na to sa mga nag-aabang at nais makibat in sa ating usapan, ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao, di ba? Ulitin natin ang ating katanungan, ang ating question of the day, ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao, di ba? Ako pag kapag wala akong pera, hindi mapakali sa bahay, yung parang feeling ko napakawalang kwenta kung mamamayan gano. Yung parang feeling ko ano ang tawag dito, walang kinahihinatnan yung buhay ko, mga gano. Ayan, a big shout out po. Keep your messages coming cause I'll read those when I get back. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Sophia Grace featuring Silento with a song called Girl in the Mirror. Back to back with Meghan Trainor's Better When I'm Dancing. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio.

0: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: yun lang.
2: Now we move on to our next award, the best choice morning radio program in Isabela, The Breakfast Show of Taps Radio.

44 minutes past the hour of 8, mga kapatid. Welcome back here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Mask. Gonna keep you company till the hour of 12 noon. Mahaba-habang oras yan. Sana walang-wanan. Sa mga nais pa rin pong humabol ng kani-kanilang mga mensahe, feel free to do so. Send them my way at 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ang ating question of the day para sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao? Ulitin natin. Ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao? A big shoutout nga po pala sa ating mga kaibigan dyan na nakikinig sa atin ngayon. Hello po sa inyo. At hindi nyo pinapakinggan yung sarili nyo, ha? Bakit sa akin kayo nakikinig ngayon? Nananawa na ba kayo dyan? Oras na para basahin ang inyong mga mensahe dito po sa ating text line. Likewise, sa mga nagpabot po na kanika ng mga kasagutan sa ating katanungan sa ating Facebook page. Giancarlo, di natin ma-play yung song request mo. Bawi na lang ako sa susunod, ha? Sabi dito ni Texter 0771, good morning Mr. DJ. Pa-shout out po sa lahat ng nakikinig na taga-Tumawini. Lalo na sa, ano to? Lalo na sa pinaka-love na love kong Sheila May and also kay Amir R. Villaflores. Ryan Guzman ng Antagan. Jessly yung Akoba. Eh, at lalo na po sa cute na si Papa ko, Bernard. I love you so much, Papa. Always listening at Taps number 1 radio station. Salamat DJ. Coming from Texter 0771. Okay ba? Talaga abot tayo dyan sa Tumawini, mga kababayan. Hello po sa mga, ano, mga kababayan natin dyan sa Tumawini. Sa mga nakatune in po dyan sa may Balug. Kamusta na po yung ano ng tatay ko dyan? Bahay ng tatay ko. Baka na itong Sabado uwi kami kasi ano eh. Ang tawag dito. Basta celebration nung... Hindi ba celebration? Grabe, patay na nga eh. Muling pag-alala sa alaala ng aking yumaong ama. Ayun. Siyempre dyan siya nakahimlay eh. Kasi gusto niyang katabi yung puntod ng aking kapatid. Anyway, hello po sa mga kababayan natin dyan sa may Tumawini. A big shoutout kala DJ No Name with Sir Kenneth na on the way to Ilagan, Isabela. Ilagan, Isabela. Hello po, DJ No Name and Sir Kenneth. Ingat-ingat, DJ. Kasalubong naman po, DJ No Name. Konting ano lang, oh. Konting ayuda. Muli ang ating katanungan para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Eh ako nga, diba, na i-share ko kanina, mga kapatid, mga classmates, na ang isa sa mga senyales na wala akong pera eh aligaga sa bahay. Hindi mapakali sa gagawin, parang may kulang ganun, na there's something missing, mga ganun. Sabi dito ni Texter 4403, isa sa mga senyales, DJ, mainit ang ulo. Totoo yan. Ewan ko, may nabasa kasi akong libro. It's called Dark Psychology by isang Swedish yung author ng libro. Kasi kapag

pastime ko, mahilig ako magbasa-basa ng libro. Sabi, meron daw neuropathway ang utak ng isang tao na if there's lacking, nagtitrigger daw yung utak para maging irritable. Kasi nga, yun yung nagiging coping mechanism daw ng isang tao. Wala, nabasa ko lang. Word sharing, di ba? Sabi naman dito ni Julia Potigo, high blood DJ. Talagang lagi nga ang mga senyales na walang pera ang isang tao, ano eh, no? Mainitin ng ulo, totoo yan. Sabi ni DJ No Name, sumagot siya sa ating katanungan na biglang todo forma. Pagbiglang pagbiglang nagpolo, walang pera yan. Grabe naman si DJ No Name, nasakto pa namang nakapolo ko ngayon, di ba? Biglang todo forma kapag marami pa akong pera sa bank, naka-shirt lang ako. Wow. Kaya pala nung last week, nung pinasyal ako ni DJ No Name dito sa Top Santiago, naka-shirt lang siya, naka-white shirt lang siya. So meaning to say, meron siyang 247 million sa kanyang bangko ngayon. Ingat-ingat DJ No Name sa inyong lakad. A big shout out sa ating 4x4 boys ngayon. Ayan. Likewise, sabi dito ni ano? Sabi ni Bell Pabango, nagkukulong sa kwarto or hindi lumalabas ng bahay. Complete opposite ko naman to. Kasi may mga iba naman na kapag wala daw pera, nasa bahay lang. Talagang todo tipid. Meron naman yung iba na tawag dito, todo higpit ng bulsa. Nagpukuripot, ganun. Kung nung may pera pa sila, todo gastos. Kain much, ganun. Ngayon, bigla na lang diet daw, ganyan. Okay na yung Sky Flakes, mga grabe, no? Ganun pala ang mga Pilipino. It connects again with the passage doon sa statement na nabasa ko sa isang libro na naman ito, mga kapatid, na sabi yung mentality daw kasi ng mga Pilipino, gastos much ang mentality, hindi katulad ng mga dayuhan or yung ibang nationality na they know how to spend their money wisely. Pero hindi ko nilalahat ng Pilipino, ha. Pero sabi majority kasi, sabi doon sa nabasa ko. Mamaya i-share ko yung title ng libro. Coming from Texter 5371. DJ, namimiss na kitang maging teacher. Sino ka? Namimiss mo ako maging teacher, masungit nga ako. Naalala ko kasi nung teacher pa ako, mahilig akong magbigay ng tawag dito. Mga life hacks, mga ganyan. Life skills, yung actual na magagamit mo sa totoong buhay. Kasi di ba pag nasa school ka, nasa silid-aralan ka, more on theoretical. Bibihira kasi yung mga teachers na nagbibigay ng very applicable in real life, mga ganun. Oo nga, ang kulit naman ni Texter 5371. Teacher nga po ako dati. Hanggang ngayon naman, licensed professional teacher. O, ang inyong lingkod ay graduate na Laude rin noon. Noon yun, syempre. Ngayon nagbabago ang buhay. Opo, research teacher po noon. Research teacher and research coordinator. Pero noon yun. Tsaka dati rin po akong debate coach. Debate coach, yan. Kasi dating Hall of Famer sa debate. Sa previous school ko na senior high school, likewise nung college ako, I serve as team captain, mga ganyan. Nag-brag. So mga nais pa rin pong humabol na kanika ng mga mensahe or kasagutan sa ating katanungan, feel free to do so now. Our text line 0935-810-8217. May pahabol na mensahe dito si Texter 4637 bago tayo bumalik sa ating tugstugan. Sabi niya rito, good morning DJ Max, ubos ang pera ko kapag magbayad ng utang tapos ang mahal pa ng bayarin.
Pa-shoutout sa Balaos family, Mateo family, tapos Anza family from Ilagan, Isabela. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga kababayan natin, mga classmates natin dyan po sa may Ilagan, Isabela. Papunta po dyan si DJ Noni para sa kanyang meet and greet dyan po sa may North Star Mall. Pakiabangan siya. Anyway, let's get back to the music. Para naman medyo mapainda kayo ngayong umaga bago tayo tumawid sa ating greatest hit na programa. I've got your song coming from Jennifer Lopez with a song called Let's Get Loud. Back to back with Lou Vegas, Angelina. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio.

12 minutes past the hour of 9. Actually, 9:30 na po ng umaga, mga kapatid. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. Ibang bilis ang transition natin mula sa napaka-hyper na boses ngayon, melody ng ating boses, di ba? At awit ang ating programa hanggang alas 11. Bago tayo bumalik sa ating quarter mix. Good morning pa rin po sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Hello po sa inyong lahat dyan. Para sa mga bago lamang sa ating programa, meron po tayong nakabinbin na katanungan. Kung gusto mong makibite in or mag-share ng iyong nakatutuwang alaala, pwede mong i-share yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You may also send those messages sa aking official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Parang di ko bagay yung ganyan kaseryosong boses eh, no? Anywho, sabi dito ni Texter 7513. DJ, sa tingin mo, anong side ang nanalo sa first, ano to? First 2 days ng impeachment ni Sarah? No comment tayo dyan. I have my own, tawag dito, political color, political affiliation, and I won't this use platform to advance any motives with regard to my political affiliation or political color. Ano? Naman ganun. Basta kung nanonood ka at may alam kang Pilipino, may alam kang mamamayan at may utak ka talaga, you know how to weigh yung truth and yung mga tawag dito, impartial evidence or irrelevant evidences doon sa impeachment trial. Kung gusto mo maki-join ka ron, totally ang impeachment ay open sa public para panoorin. Pwedeng live, pwedeng personal. Alam mo ba na pwede kang manood ng impeachment personal? Kailangan mo lang pumunta sa senate.gov.ph at mag-reserve dun ng araw ng iyong pagbisita. Pero take note, open lang yun for 61 seats only. Sa mga di nakakaalam, naano ko lang kay, napanood ko lang sa video ni Chel Jokno kanina. Sabi dito ni Texter 3653, sana all DJ madaming talent like you po, DJ na, teacher pa, host pa. Ganun talaga. Hindi, more like ni-utilize ko lang yung kakayahan at kung hanggang saan yung kaya natin, di ba? Syempre, hindi tayo anak ng mayaman eh. Hindi naman tayo anak ng contractor ng may flood control projects, mga ganyan. Kailangan natin magsumikap sa buhay. Syempre, wala, lalo't ako nga, uli lang lubos na. Wala na akong nanay at tatay, di ba? Wala akong mga tito-tita or mga kadugo, mga kamag-anak na tumutulong sa aming magkapatid. Dadalawa lang kami magkapatid. I have to utilize everything I have para, tawag dito, mabuhay ng tama at patas. Ganun tayo eh. Diba? May nakalimutan ka dito. automotive technician. No? Diba, mekaniko rin tayo, kapatid. Marunong tayong magkumpuni ng makina. Ng mga pang-ilalim, mga ganyan. Mag-troubleshoot, mag-diagnose. Specialization natin na brand, Ford. Diyan tayo galing eh. Dating deputy service manager, eh, di ba? Speaking of, nakikinig sa atin yung mga technicians natin dyan sa Ford Isabela. With that, I can assure you na lahat ng sasakyan si Raino. Hindi yung brand na yun, lahat ng brand. Ah. Di ba? May kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang sakit. Sabi nga na, don't buy Ford if you can't afford. Tsaka, alam, may kinabubisitan ako ng mga, ano, yung mga kliyente na tawag dito. Na, matipid ba to sa gas? Yung mga ganun tanungan, matipid ba to sa diesel? Gusto mo pala ng matipid eh, di mag-e-bike ka. Diba? Sasabi mo, matakaw naman pala sa diesel to. Matakaw naman pala sa gasolina to.
eh sasakyan po yan eh. Natural na kakain yan, di ba? Ng diesel, ng gasolina. Gusto mo pala ng matipid, oh? Mag-e-bike ka, di ba? Mag-commute ka. Gusto mo pala ng matipid, di nag-review ka sana ng sasakyan bago ka bumili. Oh, hinanap mo yung tamang specs na para sa'yo. Pag kang bibili, kung hindi mo mapalakalang kayang i-maintain, di ba? Naganap ka lang ng sakit ng ulo. Yan yung isa sa mga ano, diba? Ang mahal naman ng pyesa na ganito. Eh, wala tayong magagawa. Gusto mo ng mura, bumili ka. Tapos pag nasira, wag mo isisi sa amin. Mga ganun. Diba? Bili-bili ka ng mamahaling sasakyan. Wala ka, pa na, wala ka naman palang pang-maintainan yun. Cloud chaser. Yan, para may maipagyabang lang. Sakit ng Pilipino yan. Yan yung tinatawag nating pride, diba? Ayaw mong magmukhang mahira, pero tinitipid mo naman. Ayan, diba? Sign na wala kang pera talaga. Ang ating nakabimbing na katanungan, mga kapatid, ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Nawala yung babasahin kong message, medyo natabunan. Ah, okay, ito na, ito na. Sabi ni Mary Jane Canabre, nilalagnat DJ. Nagkasakit naman pala nung nawalan ng pera, di ba? Sabi naman ni Gian May Arsenio, laging bad trip DJ, mukhang angry bird. Nakakunot ang noo, tama yan. Laging nakakunot ang noo, tapos sa tawag dito, laging bad trip, totoo yun, di ba? Yung kakautang lang DJ tapos nangutang ulit, wala nang pera yan. Sabi ko, seryoso tayo. Medyo mellow yung boses natin. Diba? Talaga itong mga Pilipinong to yung nakakaano, na nakaka-relate sa mga ganitong usapan. Eh, no? Masakit ang buong katawan. Eh. Yan yung ano eh. Alam mo, sabi ko nga, may napanood akong meme sa Amerika. Sabi doon, hindi lang pala 5 ang senses natin. Alam mo kung ilan? 6 basic senses na alam natin nung elementary tayo. Yung ika-6 doon is pera. You know why? Kasi yung pera, yan daw ang nagpapagana doon sa 5 senses. So, diba kapag wala kang pera, para kang bingi na, ha? May utang ba ako? Mga ganun. Parang wala kang makita. No? Ang mahal naman niya. Nasaan ba yan? Mga ganun. Diba? Hindi mo maramdaman yung pagkain, mga ganyan. Speaking of pagkain, parang nawala yung nagbebenta ng milk tea tsaka nung fries dito, yung mga teachers natin. Ma'am, sir, paingi naman po ng ayuda dyan ng french fries, ng milk tea. Pwedeng utang, di pa ako sumasahod eh. Patigim naman po ng french fries dyan, patigim naman po ng milk tea. Naririnig ba nila tayo? Hello po. Anyway, para po sa mga nais pa rin humabol ng kanilang mga mensahe, song request, or kasagutan sa ating katanungan, feel free to do so on our official text line, 0935-810-8217, or to my official Facebook page, that's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song requested by John Carlo, the song called Total Eclipse of My Heart by Bonnie Tyler. Back-to-back with Air Supply's Making Love Out of Nothing at All. Keep it right here on 107.1 and 107.9 at Tops Radio.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

9:39 ang ating oras, mga classmates. And I just gave you a song coming from, which came from Chicago with a song called Look Away. Still here on the 107.9 and 107.1 Taps Radio with yours truly, Mimes DJ Max. Malapit na naman po ang lunchtime, mga kapatid. Eh. Ano, iba kagigising pa lang dyan for sure. Anyway, good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan, sa mga kakatunin lamang sa ating programa. I'll be your strength. Likewise, a big shout out po sa mga manong chuper natin dyan. Chuper? Chuper po dyan sa may... San daw yun? Yung Barrera Street, ayun. Nino Barrera Street, dyan po sa may Santiago City. Hello po sa inyong lahat. DJ, ano na po ulit yung question of the day? Sabi ni Texer 1445. Ang ating question of the day is... Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Again, ulitin natin ang ating question of the day. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? O, diba? Kung sa tingin mo meron kang nakatutuwang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa aking official Facebook page na DJ Max. Ano to, di ko maintindi. Medyo choppy yung text ni, ano, texter 5136. Medyo di ko maintindihan, kapatid, pakiresend. Sabi ni Ronel, hindi makontak pag tinatawagan DJ, yan ang senyales na walang pera ang isang tao. Siguro ayain mo sa galaan, di ba? Noon nung may pera pa siya, kapag inaya mo sa galaan, always on the go, di ba? Ganyan yung mga may pera, lalo yung mga bagong sahod eh. Pero kapag pecho de peligro na or wala na talagang pera, pag inaya mo sa galaan, sasabihin ni medyo busy pa ako sa ganito, mga ganyan. Napuntahan na natin yan, nakakaumay na. Next time na lang, mga ganon. Masakit ang katawan, inaantok. Diba? Biglang may urgent na matter na pupuntahan. Yan yung mga ano, nawawala sa usual na galaan. Yan yung mga senyalis na wala ng pera ang isang tao. O kaya naman nag-home credit, tinakbuhan. Kakalabas lang ng something sa HC, biglang meron na naman sa panibagong lending app, mga ganyan. Wala ng pera yan. Sakit ng Pilipino yan eh, no? Yung nilulubog ang sarili sa utang, namimismanage ang pera. Yung iba kasi, especially yung mga business-minded na tao, hindi nila nakikita as bad thing ang pangungutang. Actually, it's a good thing for them. Diba?

tulad ko normal lang. Ako di naman ako umuutang eh. Eh utang ba ako? Ah, meron pala akong utang sa ano, sa TM, utang load. Bayaran ko na nga mamaya. Eh ba kasi yung mga katulad ko normal lang umuutang for cloud purposes, 'di ba? Mga ganyan. May pagyabang lang. Uutang to travel. Nakalimutan na yung return kung yung utang ba nila eh may napuntahang tama, mga ganyan. Sabi ni Texer 2831, good morning DJ. Senyales na walang perang isang tao DJ kapag mainit ang ulo at madaming iniindang sakit. Hindi naman pala bakterya ang, ano, ang sanhi ng sakit ng Pilipino. Utang naman pala. Got it. Alam ko na kung ano yung ano, gamot garod. Pero very, very, very Ilocano naman yun. Nalala ko nung bago-bago ako sa radyo, may sinita ako dyan na, there's no such word as garod, di ba? Very Iloco yun, very Ilocano. Bakit ba? Doon ako pinanganak eh. Yun yung nakagisnan ko, di ba? Let's retain the class, no? Mag-English tayo. No? Anyway, nag-English talaga. Sabi ni Texter 69, DJ, ikaw po ba? Yes po, hindi ko na itutuloy yun. Nabasa na kaagad nung peripheral vision ko. Nang buong peripheral vision ko yung message niya. Yes po, ako po ang magiging keynote speaker or magiging resource speaker sa gagawing ang tawag dito, debate seminar. And tawag dito, workshop sa isang school. Hindi ko nasasabihin kung saan. Soon, ewan ko, syempre bago-bago pa lang ako dito. We'll find out kung may na-establish na rin na debate society or debate club dito sa TAPS. And we will cultivate yung mga future debaters natin dito sa may TAPS, di ba? Yan yung isa sa pinaka-passion ko talaga sa when I was still studying, yung debate. Mahilig ako makidebate. Yung tipong pagtatalunan ninyo yung tawag dito, 1+1, mga ganyan, di ba? The debater po talaga ako noon, nung estudyante pa lamang ako, from junior high school down to my tertiary, nung ako ay naging college na. Parang buong buhay ko naging captain ako noon. Grade 7, team captain. Grade 8, team captain. Grade 9, team captain. Grade 10 na ano ako eh, tumigil muna. 11, team captain pa rin. 12, team captain. First year hanggang fourth year college, team captain. Alam niyo po yung ibig sabihin ng team captain? Yung po yung mga nasa barangay ninyo. Sorry pa. Pasensya na. Corny po si DJ Max mag-joke sa totoong buhay. Hanggang dun lang yung kaya natin. Well, a big shoutout sa mga kaibigan natin dyan na nagda-drive ngayon at naka-tune in sa ating programa. Big shoutout sa mga kaibigan ko dyan na sana all gagala. Papunta raw sila ng Baguio ngayon. No? Ingat-ingat ha. Mata sa daan nga kumpari ko. Huwag sa kung saan-saan. Mahalin pa naman ang dala mong sasakyan. Ingat-ingat, lalo na't ano, di pa fully paid. Ewan ko, nag-renew ka na ng insurance mo, ha? Nag-renew ka na ba? Coming from Texter 9067. DJ shoutout. Di ko nababanggitin ko ng pangalan ng shop. Naantaas ng charge sa akin, hindi naman naayos yung concern ko. Naku. Dapat kasi naghanap ka ng trusted mechanic mo. Kontakin mo ako, kapatid. Pinomote nyo yung sarili. Eh, no? Uy, may mga ganyan ha. Iwas-iwasan ninyo yung mga sarili nyo sa mga ganyan. Yung tinatawag nilang tumataga. Mga mekanikong tumataga. Diba? Yung sisingilin ka ng mga ganyan, ganyan. Di naman naayos yung concern mo. Meron pa yung ang tawag dito, i-upsell yung mga presyo ng mga pyesa. Ang ending, hindi mo pala ganun kamahal talaga. So maghanap ka nung mapagkakatiwalaan mong mekaniko. Hindi ko nila lahat ha, pero karamihan.
Doon ako naiinis eh, no? Yung masyadong opportunista yung mga

ganung mindset. Lalo kapag alam mong walang alam yung isang tao sa sakyan, di ba? Tapos eh, kung ano na yung sasabihin mong sira, sakit ng sasakyan, na kailangan ng urgent attention, immediate attention, di ba? Ang ending eh, sisingilin mo lang pala ng pagkataas-taas. Grabe naman ang anon. Lumaban tayo ng patas, ha? Lahat naman tayo eh, nangangailangan ng pera. Wala namang hindi. Tama ko lang kay DJ Noni, mukhang di niya nakailangan ng pera. Sabi dito ni Jaya Aspeler, isa sa mga senyales DJ na walang pera ang isang tao is nagde-deactivate ng Facebook. Bakit? Siguro maraming nautangan to tapos ano, nag-deactivate para hindi masingil. Ganun ba? Kakaiba naman pala. Yung pala yung senyales para kay Jaya, yung bigla-biglang nagde-deactivate ng Facebook. Coming from Ronel. Ano ba, saan na natin to? Yung hindi makontak kapag tinatawagan. Sabi naman dito ni Aiza Agabin, hello DJ. A big shout out sa Agabin family dito po sa may Quirino. Quirino province, Difun Quirino. Hello po sa inyo dyan. Naka-tune in po kami sa iyo DJ mula nung Lunes. Wow naman. Thank you po ha. Thank you po sa pag bigyan kita na ng pamerienda. DJ kamag-anak. Yes po, kamag-anak ko 'yun. Pero hindi important kamag-anak. Eh ibig sabihin ni eh, alam mo, ang hirap i-explain, wag na. Hayaan niyo na. DJ tatakbo ka ba? Hindi ako tatakbo, pero mahilig lang akong makipag-usap when it comes sa politics. Not necessarily politics, when it comes sa government, di ba? Kasi nga, ako isang taxpayer na naghahanap ng transparency pagdating sa pinupuntahan ng tax ko. That doesn't mean na ano, ha, may tinutulig sa tayong isang political color, ganyan, no? Wala po. Basta kung saan ang dapat ikabubuti ng mamamayang Pilipino ay doon tayo, diba? Iboto nyo ako. Para pa rin po sa mga nais humabol na kanilang mga mensahe, song request, shoutouts, and greetings, pwede nyo pa rin pong ipahabol yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin po akong ma-contact sa aking Facebook page na DJ Max. May nakikinig sa ating mga kaibigan natin mula sa kabilang stasyon. Hello po sa inyo. Bakit hindi nyo mahagip yung sarili nyong stasyon? Ano? Yun ang maganda. Ang lawak kasi ng signal ng Tops Radio. Kaya dito na kayo makinig, di ba? Oh, na-jump yung signal ninyo, no? Nasaan na ba kayo? Feeling ko nandyan na kayo sa ano, kaya di naabot eh. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song coming from Brian McKnight with a song called Marry Your Daughter, back to back with Brian White's God Gave Me You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly. My name is DJ Max. Sir.

12 minutes past the hour of 10 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Kapiling pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama mga classmates. Good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga naka-tune in, kaka-tune in lamang sa ating programa. Hello po sa inyong lahat. Sa mga nais pa rin

Kung humabol na kanika nilang mga mensahe, pwede nyo pa rin po ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Says you're coming from texter 0771. Mr. DJ, it's me again. Pag ang isang tao walang pera, mainitin at malayo ang isip. May mga ganong piano eh, tao no? Yung nalulutang kapag walang pera. Meron naman yung, ang tawag dito, yung mga Pilipino na wala ng pera or paubos na ang pera. Bigla na lang nagkakaroon ng recollection, gano'n. Yung nare-realize nila kung saan nila, kung paano nila naubos yung pera nila, di ba? Meron naman yung iba na nagtataka kung paano naubos yung pera, mga ganyan. Biglang nagsisisi, ba't ko kasi binili yun? Hindi ko naman pala kailangan yun. Diba? Doon mo nare-realize na mali yung paggastos mo. Tapos ang mahirap dito, yung after mong ma-realize yun, tapos magkaroon ka ulit ng sapat na pera, eh bigla na lang babalik ka doon sa ugali mo pa rin na magastos. Yung hindi nadala, kumbaga eh, no, yung walang aral sa kanya yung mga panahon na wala siyang pera, gano'n. Diba dapat eh, na-realize mo na mali yung paggastos mo, na-realize mo na rin na dapat may baguhin ka sa sarili mo, gano'n yun, kapatid. Coming from texter 4521. Hello DJ, dati ka pala sa Ford. Nakikinig po ako ngayon dito sa Ford Raptor ko. Normal po ba? Ginawa naman consultation yung aking programa. Normal po ba na maugong ang makina ng Ford Raptor ko? Depende po yan. Ano pong Ford Raptor yan? Yung version 1 po ba? O yung next generation na 2.0? Or yung 3.0? Although sa observation po kasi namin dun sa Ford before is kapag yung mga next generation na unit, yung mga 2023 pataas na model po ng mga Ford, medyo maingay talaga yung fan, yung kanilang tawag dito. Basta yung fan doon sa harapan. Kasi high speed po yun, normal na maugong yun, di ba? To optimize yung cooling system niya. Para mapalamig yung makina niya. That is why maingay or maugong yung makina. Normal po yun, lalo kapag galing sa mainit yung sasakyan, galing sa mahabang biyahe, ganyan. Ano pa? Ano pang concern mo? May trouble codes ba? Ganyan? Nag-check engine ba? Naging online diagnosing eh. No? Naging online consultation. Oh, may pa... may pahabol pang mensahe. Mahal po ba yung pyesa? Wala na mapapalitan dun, kapatid. Normal nga po yun. Kung siguro tinatanong mo mahal ba ang maintenance ng sasakyan mo, eh naka Ford Raptor eh. Natural miente na may pera ka. Mayaman ka, na naka-afford ka, kapatid. Kaya mo yan. Ano bang trabaho? How to be you po? Na, diba? Don't buy Ford if you can't afford. Ano po ba magandang brand ng sasakyan, DJ? Kanina ang question of the day natin. Ano ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Eh, ngayon naman eh, na, more on, naging automotive ano, yung topic natin. Sige, sagutin natin yan. Magandang tanong yan. Ano ba ang magandang brand ng sasakyan? It's a case-to-case basis. Ano? Some would say JDM, ganyan. Diba? Mga Japan domestic market, ganyan. Gaya ng Toyota, Honda, mga ganyan. Or mga Japanese brands, Koreans, mga ganyan. Sa mga nasa Asian market, yun daw yung gusto nila or yun yung maganda. Kasi nga, yun yung available na pyesa. Some would say naman yung mga USDM, mga European markets, BMW, mga ganyan, Ford, GM trucks, mga Chevrolet, ganyan. Oh, guilty as true eh, no? Naka-Chevrolet. Lahat naman maganda. Depende na lang sa taste mo yan. I won't degrade other brands, di ba? They're not here to defend themselves. Kung ano yung pasok sa taste mo at kung sa tingin mo yun yung maganda, eh di maganda yun.
Who am I para i-downgrade or i-degrade yung quality ng ibang brand, di ba? Lahat naman may kanya-kanyang sira. Lahat naman ang tawag dito ng sasakyan na sisira talaga. That only shows how imperfect humans are, di ba? Alam nyo ba, sa duration ko sa pagtatrabaho sa isang kasa, doon ko napatunayan na kahit brand new ang sasakyan, meron at merong sira na susulpot dyan talaga. Na kahit sabihin mong brand new, tas nasa isip mo or mentality mo siguro na guaranteed for the whole 5 years na hinuhulugan ko itong sasakyan na to, hindi ito magkakaroon ng sira. Meron at meron. Nasa driving habit mo yan, kapatid, di ba? Eh kung ikaw ay yung sa Ilocano, sabi nga na ranggas, ganyan. Yung medyo balasubas kung magmaneo ng kanyang sasakyan, eh, madaling masira yan, di ba? Sabi ni Texter 9065, senyales na walang pera, pautang nga po. Saan ka ba umuutang? Nagpapautang ako. Anyway, keep those messages coming because I'll read those when I get back. Right here on your cool rockin' radio station with yours truly. My name's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Get your song coming from Angeline Quinto with the song called Till I Met You. Back to back with Carol Banawa's Till My Heart Aches End. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.
3: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
4: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
3: Ah, yun lang.
0: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs. Hello.

40 minutes past the hour of 10, mga kapatid. Magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Kapili niyo pa rin po DJ Max for the program. Greatest love songs. Till the hour of 12 din po tayo magkakasama-sama. For sure, karamihan sa inyo dyan ngayon ay nagpre-prepare na ng inyong mga pananghalian. Kung iba siguro eh, namamalengke. Or kung hindi man, eh, naghihiwa na. Ganun. Parang napakaaga naman yata nung ating pag-air. Yata nag-play yung isa nating music, yung Afterglow. Ah, okay, nag-play pala. So last pala yung Too Good At Advice. Okay. You've just heard the song coming from, which came from Sam Sumit with a song called Too Good At Goodbyes. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. At nakikinig ang isa sa mga kumpare natin ngayon na si Benjamin Ong sa ating programa. Anong pinapakinggan mo dyan ngayon, aking kumpare? Ay, nako. Ang daming problema ng Pilipinas eh. No? Ay! Kanina pala, nag-play tayo ng music ni Bonnie Tyler. Only to find out na kamamatay niya po pala ngayon. So, isa sa mga music icon, eh, pumano na po mga kapatid, which is si Bonnie Tyler. Coming from Texter 5526. DJ, sabi ng asawa ko, isa sa mga senyales na wala ng pera ang isang tao, hindi na nag-aabot sa misis niya. So wala sa isip ko yung question of the day natin, bigla kasi umere yung music. But anyway, ang ating question of the day nga po mga kapatid. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Ulitin natin. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Yan nga sabi ni Texter 5526. Sabi daw ng kanyang asawa, isa sa mga senyales na walang pera ang isang tao eh hindi na nag-aabot sa kanyang misis. Ganun pala yun? Hindi na nag-aabot sa kanyang misis? Eh paano kapag todo abot sa misis niya tapos siya naman na pala yung nawalan ng pera? Or siguro isa sa mga senyales na walang pera ang isang tao eh paano yung abot sa misis niya? Para mapagtakpan lang na wala na talaga siyang pera, di ba? Reverse psychology eh ka nga nila, di ba? Oy, a big shoutout sa mga kapatid natin dyan, mga classmates natin na nakikinig po ngayon dyan sa May Caloocan, Santiago City. Sa mga classmates din po natin na nakikinig dyan sa May Burgos, Alicia, Isabela. At dyan din daw po sa May Maranatu. Ilagan, Isabela, hello po sa inyong lahat dyan. Di mo pinabati kung sino yung mga babatiin natin doon. Binanggit lang yung mga lugar, yan o. Parang bitin, di ba? Lahat na lang po ng mga kababayan.

usapang gobyerno, usapang politika pag-uusapan natin ngayon. Siguro 12 hours yung programa na straight dapat. Or kung gusto mo nang may makakausap with regard politics and government, ayain mo ako. Starbucks tayo. Libre mo ah. Oy, ang inyong lingkod po, hindi mahilig sa mga ganyan, sa mga kape. Hindi po kasi ako mahilig sa kape, para sa mga nagtatanong lang, di ba? Wala, sunod sa uso lang tayo, Starbucks. Sabi naman dito ni Texter 3653, isa sa mga senyales, DJ, na walang pera ang isang tao, e walang laman ang wallet. Totoo naman. Pero malay mo, low-key, walang lamang cash yung wallet niya, pero nasa card niya pala or nasa mga e-banks, di ba? Ugali yan ng ibang tao eh, no? Yung tinataguan ng pera yung mga partner nila, tinataguan ng pera yung mga magulang nila, dinideposit nila para walang makitang cash. Sa panahon kasi ngayon eh, ano na eh, plastic money na ano, ang currency. When we say plastic money, yung mga credit card, mga ATM, ganyan. Kaya nga medyo nadidisappoint ako dun sa ibang shop na walang mode of payment na bank transfer, QR, mga ganyan, di ba? Kasi nasa digital age na tayo eh, di ba? Tumabay naman kayo sa uso, gano'n. Nagalit eh. No? May mga ano kasi, na-disappoint lang ako sa nangyari sa akin kahapon na paubos na nga yung diesel ko, tapos napunta pa ako sa gas station na hindi tumatanggap ng card. So, wala akong nagawa kundi mag-withdraw, di ba? Gawin nyo namang ano, standard na yung digital payment, ganyan, di ba? Nasa digital age na nga tayo, one click away na lang tayo sa lahat ng bagay sa mundo, eh, di ba? Why not sumunod? Uso rin naman po yung ganun. Sa mga nais ba rin sumagot sa ating katanungan, ano ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. May nag-text. Familiar tong number na to at familiar yung message niya. Isa sa mga senyales, DJ, na walang pera ang isang tao, e mangungutang ulit sa pinagkakautangan niya. Kaya pa rin yun na ako, eh. Kilala ko to. Magre-renew ka nga, eh. Nakakailang hulog ka pa lang. Ikaw naman. Gawin mo naman, ano, nasa kalagitnaan yung hulog mo bago ka, ang tawag dito, bago ka mag-renew. Tapos madami-dami kasi yung ano eh. Basta yun. Huwag na natin pag-usapan dito sa air. Kilala kita. I-PM mo na lang ako. Huwag dito sa text line. Ikaw naman. Ako? Mukhang kaaga-agang tagay niyan, sir, ah. Ay, tubig ba yan? Sakit sa lalamunan yata ng 4x4 tapos chaser tubig lang. Kailan ba ang ano, ang session natin dyan, sir? Wala bang tagay dyan? Kailan ba ang susunod na tagay, ha? Ayayin nyo naman ako, di ba? Ay, tubig lang. Tubig-tubig lang. Paano pa kayo naging 4x4 boys kung tubig-tubig lang? Parang pinagsisinungalingan nyo ako, sir, ha? Panay ang ano na itong mga to, eh, no? Pero ba dito yung mga kung uminom eh wagas yung maghapon, no? Big shout out sa akin kumpare, paring Rumil. Hindi nalalasing to eh. Mamaya may magsabi, lasinggero pala to si DJ Max. O hindi po, casual na tao lang yung kapag may mga okasyon or kapag nagkaayaan na first time naman, mga ganyan eh. Why not, di ba? Hindi ako yung tipo ng tao na iinom ng walang dahilan. Lahat ng pag-inom ko may dahilan, no? Diba? Iinom ako ng tubig ngayon, may dahilan. Kasi nauuuhaw ako. DJ Max, thoughts po sa hybrid. Ba't parang naka-live tayo na nasa Facebook live tayo? Alam mo yung mga yung nagla-live sa TikTok, ganyan, na thoughts mo, mga ganyan.

Yan yung humihingi ng opinion. Feeling ko mga Gen Z na itong mga nagtatanong sa thoughts sa hybrid, hybrid na learning system or hybrid na sasakyan. Kung sa hybrid na sasakyan, okay naman siya, di ba? Kung may budget ka at nakaluluwag-luwag ka sa buhay, mag-hybrid ka para makatipid-tipid ka sa gasolina, di ba? Mabawas-bawasang yung carbon footprints. Tsaka parang ano eh, no, nag-trend or sumika talaga mga hybrid or mga e-vehicles dahil dun sa pagtaas ng presyo ng gasolina at kurudo. Dahil nga dun sa naging sigalot talaga yun, lalim. Sigalot sa pagitan ng Iran and USA dun sa Strait of Hormuz. Diba? May alam din tayo sa mga ganyang bagay, no ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, ang inyong lingkod eh, malawak-lawak ang kanyang kaalaman sa lahat ng bagay. Alam ko nga yung ano eh, yung sinasabi ng kapitbahay mong chismosa tungkol sa iyo eh. Sabi naman dito ni Texter 7536, DJ, isa sa mga senyales na walang pera ang isang tao ay kumakaway. Ayun, no, kumakaway sa akin. Sir, ha? Wala ka ng pera, no? Lahat naman tayo nagkakaroon ng problema sa pera, di ba? Ewan ko na lang sa iba, di ba? Yung iba wala talagang problema sa pera. Coming from Texter 3412, DJ, para sa akin, nakakapanghina ng buong katawan ang nawawalan ng pera ang tao. Nakaka-homesick kaya. Stay at home na lang kapag... Lady L, sabi dito. May code name siya, no? Feeling ko ano to, pinanganak to nung mga 1990s, ganyan. 1980s, di ba? Ganun yung mga nauuso nun sa mga text line. Still remember nung bago-bago ako sa radio way back. Basta yun. May mga code name yung mga texter. Ano yun? Nanay Leona, mga ganun. Nanay Beth. Texter 3412. Nakakapanghina ng buong katawan. Siyempre, sino ba naman ang hindi manghihina ang katawan kapag wala kang pera? Hindi mo mabili yung mga gusto mo, di ka makakain ng tama. Ay, nako. Speaking of, pinaalala mo, wala na rin pala akong pera, kapatid. Pautang nga po. Anyway, keep those messages coming at our official text line 0935-812-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song coming from Olivia Rodrigo with a song called All I Want, back to back with Adele's Hello. Keep right here on Tops 107.1 and 107.9 with yours truly. Still here, my name's DJ Max.

11:10 ang ating oras, mga classmates. Good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Happy lunchtime nga po sa mga nananahalian na dyan. Sa mga kasalukuyang kumakain or kasalukuyang nagluluto, happy happy lunchtime po sa inyong lahat. Kumain ka kapatid ha. Huwag mong aksayahin ang biyaya na

Anyway, basa na tayo ng inyong mga mensahe dito sa mga sumagot po sa ating katanungan. Sabi dito ni Renzo Bayog, DJ, masasabi kong isa sa mga senyales na walang pera ang isang tao. Ano daw, medyo choppy siya. Kapag panay na ang withdraw sa ATM niya. Ay, ibig sabihin may pera pa siya, di ba? Pag ganun, panay ang withdraw sa ATM. Or siguro, wala na siyang cash. Kaya nag-withdraw na. Pero pera niya pa rin yun eh. So may pera siya. So talaga. Ang masakit doon kapag hindi naman niya ATM yung gamit niya. Yun yung masakit doon. Sabi naman dito ni Christopher Lonies, isa sa mga senyales, DJ, na wala ng pera ang isang tao ay nawawala sa galaan. Malay mo kasi, gusto lang niyang hanapin yung sarili niya. O gusto niyang hanapin yung nawawalang pera niya. Diba? Pero, totoo yan, diba? Nung may pera siya, nung madami-dami pa siyang pera, gala dito, gala dyan, gastos match. O ngayon nung na-realize niyang parang mali yung mga expenses ko ngayon na. Mali yung mga ano ko ah. Yung paggastos ko ngayong araw na to. Yung mga nakarang araw ah. Sige, di muna ako sasama mga ganun. Oh, ibig sabihin na, nawawala na siya ng pera, di ba? Sabi naman dito ni Nash, isa sa mga senyales, DJ, na paubos na ang pera ni isang tao or walang pera ng isang tao is nag-o-overtime sa trabaho. Malaki ang pangangailangan nun kapag ganun. Ikaw naman, hindi sa walang pera. Malaki lang ang pangangailangan kaya, or may pinag-iipunan kaya napa-overtime. Ikaw naman, masyado kang judger. Bagay sa'yo maging judge. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or pwede rin po sa aking official Facebook page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Karencita with a song called Bam Bam. Back to back with Alex G's Tipins. Keep right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio. Come on,

11:40 on the clock, mga kabatida, fellow classmates. It's lunchtime and guess what, mga classmates? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Muli, maraming salamat po sa lahat ng umantabay at sinamahan ako sa ating programa. Mula alas 8 ng umaga hanggang ngayong panahalian, maraming salamat po sa inyo. Para po sa mga hindi nakahabol sa ating question of the day, hindi nakapagpaabot ng kanika ng mga mensahe, why not save our number for your reference, di ba? Para sa next question of the day natin, mabilis ka na makakapag-send ng message mo. Ang ating text line po ay 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For those of you guys who are currently enjoying their lunch time, congratulations for having yourself a food for the soul, diba? Sabi dito ni Texter 4521. Good afternoon, DJ. Naririnig ko kanina yung sinasabi mo about sa family mo. Anong family? Anong part yun? yung ano siguro yung pagkawala ng parents ko. Yes, diba? Uli lang lubos na po ako na... Paano ba? Nauna kasi namatay yung mother ko. 3 months after, sumunod yung father ko. That was pandemic season. Yun yung mga panahon na lahat ng cause of death related sa pandemya, di ba? Sa pandemic, COVID, laging ganun, di ba? And yun yung pinaka-heartbreaking moment sa buhay ko. Ma-share ko lang din, di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko kasi noon when I was still a teacher na cherish every single moment with your parents. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan lang sila sa kwento ng buhay mo. Sulitin mong andyan sila sa tabi mo. After nun, syempre, sobrang bigat nung pain, sobrang traumatizing on my part and on my brother's part sa bunso namin. Nagkaroon ng mental challenges, di ba? And you know what drives me more na tawag dito, magalit sa lipunan, yung iba na, ano ba yun? They don't know what you feel, yet they judge you from what you act. Diba? Na tawag dito, parang sinasabi na malungkot ka lang, mga ganyan. OA, tawag dito, nababagtit ka ba, mga gano'n. Sabi nga nila, if you're suffering from that, learn how to communicate, di ba, makipag-usap ka to somehow vent out the exhaustion, the mental exhaustion that you're suffering from. Pero paano mo nga may vent out sa ibang tao? Or paano ka makakapag-share kung may mga ganun tao? No? I remember this vividly from, ang tawag dito, from one of my superiors when I was still at a dealership. Nainis lang ako dun sa isang head namin nun, sa isang dealership, nung sinabi niya na ano ba yun? Sa bigat ng dinamdam mo, buti hindi ka nabagtit or bagtit ka siguro, sabi sa akin nun. Hello? 1.51 po ang general weighted average. Nagyabang yun, no? If you have nothing good to say from a person, to a person, wag ka na lang magsalita, mga ganun. Especially if you don't know yung pain na dinadamdam nila. Bigat naman na sinabi.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.

Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano, Nueva Vizcaya.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo?
4: Oh, ano sinabi mo?
3: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
4: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
3: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
4: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
3: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
2: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
3: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
2: Ah, yun lang.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Yehey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tignan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
1: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
0: Huh? Sinong walang assignment?
1: Ah, eh, yun lang.

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: multo daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Sarah.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: You know what?
3: What?
2: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
3: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
2: Wait lang pare, yung sinabi ko ay acronym para sa SA-LA-RI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
3: Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukamo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Hi, one thing I really appreciate in Tufts, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try Tufts. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 sped learner.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: ang inyong pinagkatiwalaang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako!
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot!
2: Ah yun lang!

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Pwede sa moment na to, tayo tatalan.

0: sa wakas, may girlfriend na ako.
1: Talaga lang ha?
0: This is the moment! Oh yes!
1: Nagpatuli ka na ba?
0: Eh, yun lang!

0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik ken kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat

tuyo. Oh darling biag ko ited mot wen mo taag ka sartat Mexico. Di mo panunoten di magastota sa Jay Mexico Pampanga.

0: One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 SPED learner.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TOPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TOPS. Yan ang TOPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TOPS.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
3: Magbabatawa po kayo eh.
2: Totoo ang sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
3: Tumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
0: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
0: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Yun lang.